son bokuma ana jamana lo kan chama kya jamana no kan ale sinu nyama sura kura o chama sara ale sinu lo soutna sri kana wala sa mo wara kana sa no bulu flakorata ka kuma mo ko tlo ile ka menike.